Kenapa sih cekik cekik cekik cekik? Yang cekik cekik dah. Bangkang, bapa cekik cekik cekik cekik cekik. Bangkang geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng